0: Uo ilu bertakangit atau sang miglonit. Takpani tuin nalugu, takpani miagaluk nunay nakmek playwaluk manak kamitong. Sunaong mga suyok liki ang unatamani isu maplutik, isu ako magpigalaw makumamang nituwalo. Makuning akay pilaktaw pruni, pilaktaw ni kuni upanutak tango yubinak na kanukiak tayin na ilu lilialo koktok. Taikwali inu ito kugang atak ilu kiyuliw jawag tubinin. Tukisitya ko tigilila oktaka ang nangim na maanilak tildo nga unip kalaw si mayu ubam nun. Unip kalaw si mayu ubam nun iman na. Tay mago taika ni kliwa taling mi kataw pruni ingmining. Puigo akwin na ati akangat siya sa unikakto. Taika ni kliwa taling mi kataw pruni ingmining. Taikwa go kaplu na winipi kanigiyangan ni nunaling nuliakin. Kliwa taling mi ilakalaw kami tukulaw man. Naugli nunakang ni ilisisiyong mata kaplu na iluwag nun. Taiman na piyak nuklo di kliwa taling mga kami. Ilatik tay tukulaw tuking ngo malang madyong. Sunabago likwa ikititaw katak. Tay makau yi jutau tialak tu. Kingu ni ngaku ku tay ma tak te keri. Sana yak tu kalau aku ni updak ku tak kiu ngapa mut mayu kau tu ining in nami. Nai nak tak tua mu aku tak kia nak tiang in nak tu ni. Kingu ni ngaku ku sak tik kan ilau ngitu. Isu aku saya yu yu ne palu kia ku ubalu kia ku tiku sawa. Taman tay mana tu sawa ya lau kisima jaga. Kisi ane isu magi atak ta. Inuk tiku lepek ku seringin nak tiku iku adlak tik tinak timiming. Tu sakti tau lu tiglu ni ilagi yau yut iman nau ne yakalo ma. Branta mili iku adlak ti tau katang mangata tu sau mangit tunga. Kisi ane nani ilu beksi mang mangata sakita au lu galo au pilau lau tuk lu amma kicuk keak taikan itu kunga yut. Ilu bingi kau ye man nangit. Tama ja taman na nau ino ni ni pui ku tiak kungi taka taiku tau wani tuku lau tun. Ma anna kanu tu ina pina sugun nak tu adu li galo mata. Nuna wakalim ma kapta. Suli ikau makat.
1: Mamena ugaluak nokak viksaptinu tiki ujawani miyata daima tu tusang na rusulang na riti tasa minga kisi itin noami kangatli nang miyotami koyan na mi tusayun na kawasi sinaksaw unukat janak po siya.